0: dumatang kanyang rasul.
1: Pero sa arong kababan na taklar karong karoban na ayat. Doon na masalah amla ta'ala sa mga ete baginda Gusti Rasulullah niya. Nah, tiba ka Gusti Rasulullah sa amla ta'ala ka roh. Wah.
0: Mewakatya.
1: Ah,
0: Wargo

0: Wiryo pamangkene puan
1: nang monita puan ni mana le taong kuan ye se estod sejeran kuteraculah e pangke tibe can depki nang ialap akhirnya mana
0: lan ma.